0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dagdag dati yung tagsaksakit ti bagay mo? Bago ka nag-cleansing, anya ti randa mo tagsaksakit ti bagay mo?
7: Nang ubiti ko ato, tatoy saksakit ti pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
6: Ruso?
7: Tuhin natin po natin ang gastric acid ki hospital.
6: Ti hospital?
7: Tuhin.
6: Anya ti hospital na nag-tika tayo?
7: Na admita ti lamot.
6: Manungal daw?
7: 7 days.
6: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayonic. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatid.
6: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo.
7: Awa
6: nito. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwinto.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pwinto.
6: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
7: Ado.
6: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
7: Pwinto.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
7: Taga Lamot to.
6: Lamot ti Fogo, no?
7: Pwinto.
6: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
7: Bert Galang Hatawo.
6: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ipimang matipid may activity pakaagasa.
6: Like pintas, awan tayo operasyon.
7: O yun to.
6: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa tatatong na instrumento ng nangagas kanya ng mga kuatati sa bubami.
8: Here we go. It's another hour of today's best mix.
9: 97.7. I feel good. Sweet. 97.7.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

the morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is our DJ, DJ Barry. Our time now is 8:16. Yes po, 8:16 na ng umaga. Napakabilis naman ng oras. Bakit naman ganon? Okay, today is Wednesday. It's September 9, 2026. 9-9 pala ngayon. Sobrang daming sale ngayong araw na to. For sure yan. Marami. Oo. Kung may bala kang bilhin, check mo na. Baka naka-sale ngayon yan. Kasi 9-9 ngayon eh. 9-9 sale. Alam na alam ano. Ganon talaga pag alam mo yun. Nahilig ka rin nung panahon na... Kung magsasawa ka rin eh. Kasi before talaga, mahilig ako mamili ng kung ano-ano, ganyan. Pero yun, nagsawa rin naman ako. Ito yung mga pecha na tawag dito, mga sale, mga 10-10, yan, 9-9. Ano mo yun, parang pag 8-8. At pagka na basta yung number ng buwan, tapos yung pecha sa ano, sa pareho, ayan. Naka-sale yan, maniwala ka sa akin. Yes, 9-9. So, check mo na kung naka-sale yung inyong mga naka-add to cart. O, lalo na yung mga naka-add to cart ninyo. Check nyo yan. Iwala kayo talaga. Mali mo, naka-50% off. Siya pa yours. Ayan, good morning everybody. Hello po sa lahat ng kumakain ngayon. Sa lahat po na nag-breakfast. Sa mga nagluluto naman dyan, good morning. And sa mga katulad kong hindi pa kumakain. Oh, hindi pa ako nag-umagan. Pare-parehas lang tayo. Yes, maaga ako nagising tapos tinulog ko ulit. Tapos na-late na ako magising. So, wala nang time para umain. Kailangan na natin pumasok. Mauubos na yung oras eh. And hello po sa lahat, sa mga nagka-coffee, good morning. Of course, sa mga suki po natin yan sa palengke na talaga namang kaninang umaga pa lang, nakikinig na po sa atin. Hello po, kamusta pong inyong benta? O, lalo na po yung galing dyan sa Bagsakan. Good morning. Sarado na yata sila ngayon kasi 8 a.m. na. Hindi ako nagkakamali, 7 p.m. to 7 a.m. sila naka-open. 7 p.m. sila mag-o-open ng gabi and 7 a.m. naman sila mag-close ng umaga. Pero nagpunta ako dyan, mga past 7, meron pa namang mga nagtitinda. Yun, hindi ko lang ako sure, ha? Pero basta yung sinabi kong oras, eh, pwede na kayong pumunta dyan. Pasok na pasok yan sa bank. Huwag na kayong pumunta ng mga alas 9 ng umaga, hindi ko lang sure kung meron pa yun. Super late na yun, ha? Kasi 7:30 yata nung one time pumunta ko ng umaga, meron pa. Siguro mga 8, ganyan. Last na yung... Awan ko, basta huwag kayong pupunta ng... alam yung pasarado na yung pupunta din. Unless gusto nyo magbaka sakali. Ayan naman, nagkaroon kayo isang masaganang benta ngayong araw, ha. Yung mga suki natin dyan sa palengke at sa mga nakikinig sa atin. Siyempre, kabubukas lang naman dyan. Yan, sana magkaroon kayo ng isang maganda-gandang benta ng maghapon. Apo. Kahit na maulan kagabi at baka maputik o maano dyan ngayon. Yung mga pupunta sa palengke ngayon, ha, expect nyo na. Baka mamaya, for the ano-ano kayo roon sa palengke. Expect nyo nang medyo maputik dahil nga naman, kulon nga po kagabi. Pasinabi po sa mga kumakain, ha. Huwag ka na lang magsuot ng light, ganyan. Tapos, yung sasayad yung ano mo sa semen. Ikaw, diskarte mo. I'll be back dyan lamang po kayo. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangakatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: kasama si Doc June Alcazar, isang doctor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternatibo Medisina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Alam nyo ba mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule mga kaibigan at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap, kapag meron ka na nito, ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
2: DTX 500.
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
3: Dumadami na ba ang peklat at gulubot sa iyong balat?
2: Baka kulang ka
3: sa vitamin C.
2: Mag-Mighty C.
3: Nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinoli compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
3: DTX 500.
5: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
1: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao, lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline. Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine, ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak, ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat natin protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
7: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butika.
1: At biruin nyo makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Joanna. Isang

0: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugarcane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated dyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VitaC, araw-araw. Mabibigay sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo.
7: Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, health alert.
0: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo makaibigan ng ating Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga, ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo po mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C, sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan, dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C alkaline vitamin C araw-araw. At ang kagandahan makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan, hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan, maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga bayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na, galing po kay 682. Salamat po talaga, Doc, sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga, makaibigan, ang epekto ng Superior Antioxidant Combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols, makaibigan, na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan, dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs. At para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha makaibigan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi natin tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
11: 97.7. May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
13: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Kapaw! Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7.
4: This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

morning, everyone. Welcome back to my program. This is your DJ, DJ Barry. And it's already 9:45. Oras na naman po para tayo magpaalam. Today is Wednesday. It's September 9, 2026. Hanggang bukas na lang po tayo, mga kaibigan. Every Monday to Thursday po tayo, 6 a.m. to 10 a.m. Thank you so much sa lahat po na nakikinig po sa atin. Every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, araw-araw, wala lang tayo ng Friday, pero may mga DJs po tayo ng weekend, ha? Meron po ng Saturday and Sunday. Friday lang po ang, I think, gabi lang. Parang si DJ Nathan lang po sa gabi ang makakasama natin dyan. And si DJ Cuber din po every Saturday. Naalala ko siya. Bakit ko siya naalala? And 6 p.m. to 10 p.m. si DJ Cuber ng Saturday. Tama ba ako? Baka mali yung program na pinopromote ko dito. Okay, I'll be back tomorrow po. Thank you so much. But before you... wait lang, parang may nakakalimutan tayo. A shoutout po pala sa Crab Cravings ng the original Anli Crab and the CD, of course. Ganun din po sa MX Tree Capsule. Dito ako bilib. Yan. Try nyo po yung MX Tree Capsule. And marami pa tayong mga herb. Herbal medicine, herbal coffee. And meron pa tayong bagong ipropromote. Ayun, abangan nyo po sana yon. Bagong record lang yun. Hindi ko alam kung naipasok na dito. I think yung coffee na to is from Nueva Ecija. Yes. From Nueva Ecija itong coffee na to, pero hindi pa namin piniplay. Sana abangan po ninyo. Ayun, shoutout pala kay Ma'am Maxi, kasama namin last time. Thank you so much. And of course, ganun din kay Ma'am Belma, kasama namin last time dyan po sa may Kuala. Sobrang tagal naming nagkwentuhan. Meeting yun, pero nauwi sa kwentuhan. Client naman sila sa kanyang darating na birthday. Ayan, sa lahat ng may birthman ng September, happy happy birthday po sa inyo. And dahil nga po, birth months na, and today is 9-9-9, maraming sale ngayon. So, check nyo na yung mga nasa cart ninyo. Kasi nga, pagka ganito na nagkakapareho ang number. Yes, tayo po ay naka 50% off sa mga selected items natin. Super, super dami yan. Check nyo na lang po. Ay, napahaba na tayo. Thank you so much. Shoutout po sa lahat. Hindi ko alam kung may nakakapareho.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalaga pa alala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: See, last hour, Ionic Herbal Capsule 6-in-1, Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Sa GEO.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng TTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
11: Here we go. It's another hour of today's best.

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
4: Visit us now. They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
6: Umawi ka na lang
7: sa DJX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: Ang DJX 500.
7: DJX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
14: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
15: Wednesday!

0: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Pa si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
3: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: laban.
1: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauly Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauly Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Adena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Easy Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
3: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
2: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Are you having fun, Alex?
1: You're a tough kid. You know that?

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500 ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
5: Pamahalaga na unahin ng fiber. Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
11: Oh, yes!

0: Laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Torres Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawa rin ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa Kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

listening to that song from BTS. And that song's brought to you by... Ano, nasa hindi ko... Fico Bangkong Bangkong My Puso! Yes! We're still tuned in here at Sweet 97.7, today's best mix. With Rico Baguerang Dos Juki on air. Of course, it's DJ Luna. And later, kasama natin si DJ Chino. Okay! Just wanna greet and shout out all of our listeners and viewers on actually naka-live na ako sa aking TikTok account. Just search under at underscore Luna Maximoff. Maximoff talaga. If you know Scarlet Witch, dun ko nakuha yung Maximoff from Wanda. Sound Station Puerto. This is from Sweet Anna 7. Ito, nasa likod. Ano lang siya talaga, baigtad nga na. Sweet Anna 7.7 FM, Santiago City. AWMX, yes. Ang dati po naming pangalan ay Mix 97.7. Si Jarento, ano ka ba? Sabi niya, became the number 4 fan in the fan club. O, di ba? Pag ganun-ganun pa tayo. Sabi niya, sana pala. Ikaw din ba yung ano, yung kahapon? Inamin ko dati nung di pa siya nagkaka-jowa. Ayun, rekta asawa na pala nangyari sa kanya. Oh! Sakit-sakit nga naman ng ano, nang nangyari, di ba? Mamaya, pwede nating pag-usapan ulit yan. About pag-amin na naman pag-uusapan natin sa yung tuloy-tuloy na live namin ni DJ Chino. Kasi mag-live kami mamaya sa aming Facebook page. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Magkakaroon tayo ng syempre topic kasi dire-diretso yan, isang oras na magsasalita tayo. So kailangan namin ng topic. Sipin nyo yun, pumasok kami dito ng ano, ng di namin alam kung ano yung magiging topic natin, di ba? Kung ano man ang pumasok sa ating mga isipan, ganon, at lumabas sa ating mga bibig, eh, yun ang ating topic. Kasi itong si Jaren, hindi daw niya inamin kasi noon. Oo, sayang. E di sana pala kung inamin mo sa kanya at if ever man na may gusto siya sa'yo, e di naging kayo sana tapos rekta asawa na rin, di ba? May alam akong ganyan. Hindi niya binigyan ng label. Nagkaaminan naman sila, oo. Kaso hindi niya kasi mabigyan ng label. May dahilan naman kasi kung bakit ganun, di ba? Siguro, gusto lang nila ng, kumbaga eh, may assurance lang ganun, pero takot pa sa commitment. Kaso nga lang itong isa, nagkamali. So, ang nangyari, yung lalaki, ha, medyo nagkamali siya. Medyo! ang nangyari kasi doon sa naging situation nila, kumbaga meron na silang usapan na someday sila pa rin dapat, ganun, ikakasal na sila, ganyan. Hintayin lang kasi meron lang hinihintay talaga na parang milestone sa buhay yung girl. Ngayon ang nangyari, nagkamali itong si boy. Tapos, kamali siya, di ba? Alam nyo naman kung anong pagkakamali yun. Yung pagkakamaling yun, eh, may resibo. Ayun, rekta, kasal na din dun sa nagkamalian niya. Ewan ko ba? Nangyari at kung ano nang magiging buhay nila ngayon. Pero kung ako yung ano, yung isa, siguro, mag-give way na lang ako, ganun. Hello, hindi niya deserve yun, right? Hi, Jerone! Impromptu topic pala. Oo, ganun tayo. Shout out pala yun. Espresso, shout out. And Absidy, good luck sa 17 Mari kung maganda. Oo naman, maraming salamat. And see you there, ha, sa Ilagan. And also, nasan pa yung mga comments natin dito? Ay, may nanonood sa atin na ano, sa mga beshi natin dyan. And by the way, it's already 3:30. And the time check's brought to you by Pau D. Arco. Balik sigla, balik PDA. We'll be right back after this short commercial break. At mamaya, pagbalik natin, kasama na natin si DJ Chino again.

dapat nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: excitement within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villa C, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Yan po, makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may tagline ng D-sugar sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix ang naging resulta. Nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon na pong diabetes at hypertension. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na-normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert,
8: the Super Charger.

0: it's a song called Ligaya by MRLD. I don't know if it's the right pronunciation of that artist. but that song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Yes. And we're back. Naka-live na kami ngayon ni DJ Chino sa aming official Facebook page. That's Sweet on the 7.7 FM Santiago City. At syempre, naka-live din kami sa aming kanya-kanyang mga
1: TikTok account.
0: At gusto ko lang ding i-shoutout. Hindi ko kasi ma-i-shoutout yung kanyang pangalan dito sa TikTok kasi
1: Kaya mo yan.
0: Sige, ikaw, magbasa. Sige.
1: Sino dyan?
0: Ayan o, si Okay.
1: Okay.
0: Bawal basahin yung pangalan niya.
1: Ba't ganun kasi?
0: Hindi ko din alam. Ilocana siguro yan or Ilocano. Tanong niya kasi, from LU daw ba tayo? LU? Hindi. Kami po ay taga,
1: Santiago City.
0: Nakalimutan kong taga saan. We're from Santiago City, California. From Abra na lang po, kung na naman. Ilocano kasi kami. Ilocano si DJ Chino. Ilocana rin ako. Yes. And ano ang tawag sa language ng mga Ilocano? Ilocano rin ba? Diba Iloco? Pwede patingin si DJ Chino, sabi ni Friday Art Cream. Ayan siya, oh. Yes!
1: Diba? Gandang-ganda ka, diba?
0: May flower-flower pa yan si DJ Chino. Mahilig yan sa flowers.
1: Di mo sure.
0: Ano, garod? Oh, may flowers ka rin? DJ Chino! Kasi, nandito pa ba si Jaren? O, si Jaren nandito pa. Eto kasi, may tanong si Jaren kanina. Na meron daw kasi siyang totga. Oo, the one that got away. Totga niya yun. At new member daw siya ng Yearners Club. You know, the Yearners Club, di ba? Meron din si Ryan. Oo, bagong miyembro din niya. ang sabi kasi niya...
1: Anong sabi?
0: Hindi daw siya nakaamin. Pag-amin na naman ang ating topic ngayon. Noong wala pang jowa, yung si ate girl. Kaso nga lang, parang nagsisi siya na hindi siya nakaamin kasi nga nung nagka-jowa, rekta daw, asawa na.
1: Sigurista yung naging jowa.
0: Akala mo maagaw mo, paano hindi na?
1: Oo, yung iba kasi, ay, hindi pa naman kasal yan, ganun yung sinasabi.
0: Oo, kayang-kaya pa yan.
1: Eh, kaso magaling.
0: Kaya.
1: Magaling yung jowa.
0: Pinakasalan agad-agad. O, dapat ganun na lang yung ginawa mo, Pag nung umamin ka, hindi na yung gusto kita, hindi ganun. Dapat will you marry me again?
1: What? Mamadali.
0: Oo.
1: Agad.
0: Sabi ni Friday, R-Krim, registered criminologist. May kapangalan din po kasi siya na DJ din. Siguraduhin mo lang na tama yung sasabihin mo dahil hindi ko babasahin. Pag mali.
1: Ano ba?
0: Mamaya kasi mali na naman yung sasabihin nila.
1: Maraming talagang DJ Chino.
0: Kasi DJ Chino kasi, DJ Chino siya kasi, si DJ Chino ay half
1: Chinese.
0: Half Chinese and
1: Filipino.
0: Half Filipina.
1: Filipina! Why? Nagugulan ka na.
0: sorry. Sabi ni Jaren, pinaplano bawat step ng buhay DJ. Ang kasal pang habang buhay, kaya dapat tama ang partner. Tama yan, Jaren.
1: Well, maybe there's a reason behind or there's a reason kung bakit nangyari yun. Na siguro nung hindi ka umamin, tapos yung aminan sana niya nagka-jowa, tapos pinakasal na. Siguro hindi talaga siya yung taong para kay Jaren ba?
0: Yes, si Jaren. Oh.
1: Jaren, baka para sa akin ka talaga. Akala mo naman talaga, seryoso
0: naman
1: na.
0: May magselos dito, si Mr. J. kasi nasa kanya daw nasa iyo daw yung puso niya.
1: Ay, talaga ba?
0: Sabi naman ni Jaren, malay mo DJ, baka nga. Alam!
1: Marupok din siya, nararamdaman din.
0: Bakit pagka ikaw, talagang kakagatin nila agad-agad? Ang bilis mong...
1: Naawa sila.
0: Ang bilis mo namang ano? Bilis mo namang...
1: Pamigay ba masyado?
0: Oo nga. Pamigay agad-agad, diba?
1: Magkabaligtad kami dyan. Kung si Jaren, medyo nahihiyang umamin. Yung torpe, ako naman eh, straightforward. So, kapag kaming dalawa yung pinagsama, kami yung babalansi para sa isa't isa.
0: Kung ikaw daw ay torpe, siya naman daw, aamin na siya agad-agad. Para balance, diba? Pero sabi ni Mr. J, DJ Chino lang, sapat na. Ayan siya,
1: oh. Why? parang familiar tong Mr. J nito.
0: Oh, just kidding lang naman daw, sabi ni Jaren.
1: Ay, hindi pwede. Oh, hindi pwedeng biro-biro sa akin. Wala na.
0: Na-list
1: na ka na.
0: Touch move daw, ganun. Alam mo yung touch move.
1: Oh, kasama ka na sa target.
0: Target lock eh ka, ano?
1: Nananorgit pa.
0: So, ngayon na nga, DJ Chino, ganun nga yung ano, yung sitwasyon.
1: Ni Jaren?
0: Oo. Eh, pero ang sabi niya naman, mahirap din naman daw na bibiglain, di ba, nakasal agad. Which is, sa bagay, tama naman kasi yun, kailangan din talaga niyang kilalanin yung mapapangasawa niya. Eh, malay mo, hindi talaga sila para sa isa't isa, di ba? Malay mo naman eh, there's someone better na para sa'yo. Ganun lang naman yun, kung hindi kayo nagkatuluyan, kung failed yung mga previous relationships ninyo, malay ninyo, sa susunod, failed ulit.
1: Sobrang malas mo naman na talaga, eh, no?
0: Talaga? Hindi, ano lang, malay ninyo, ipag-pray nyo lang kasi. Prayer works naman eh. Lang dapat puro pray, gumalaw ka rin, gano'n.
1: Pero tama din naman siya. It's also important to know the person na jojowain mo. Kasi, kung seryoso ka talaga, yun yung makakasama mo habang buhay, ba? Diba? So, okay lang din, i-take mo yung oras mo para kilalanin yun. Pero depende kasi talaga sa eksena. Yung iba kasi, saka na nila kikilalanin kapag jowa, ay kapag magkasama na sila, kapag mag-asawa na,
0: ayun
1: ganun,
0: na nga
1: no?
0: Eh. Tapos, pagka nakilala nila, ganun pala yung ugali, hindi pala sila compatible para sa isa't isa. Mas mahirap nga naman kasi talaga yun, di ba? Pero kanya-kanyang preference naman tayo. And speaking of topic, DJ Chino, we have here another question. I don't know kung ano yung kanyang pangalan dito. Basta BK101. Agree ka po ba kay KB muna sa first date? Pag in-invite ka po ng guy. Ah, ako? KKB sa first date tapos ako yung in-invite? Somehow siguro mahihiya ako na magpalibre. Ganon. Kung pumayag din naman ako Somehow! Kung akong tatanungin, syempre, bilang isang dalagang Pilipina, dalawa kasi yung sagot dyan eh. Bilang isang dalagang Pilipina, o Maria Clara, ganon, at bilang isang strong independent woman. Ang sagot ko, bilang isang dalagang Pilipina, hindi ako papayag na sa first date ay KKB, lalo na kapag ang nag-invite ay yung lalaki. Diba kasi siya yung initiative na makipag-date sa'yo, tapos KKB, ganon. Kumbaga parang he asked for your time. Oo, effort mo rin yun, mag-aayos ka rin, ganon. Tapos sasabihin niya, KKB, hello, mahiya ka naman, di ba, bilang isang lalaki. At ang sabi nga nila, sa isang relasyon, lalaki ang provider. Which is, sa kabilang banda, ako naman bilang isang strong, independent woman. Somehow, nag-agree rin naman na sa first date ay pwedeng KKB kahit ako yung in-invite. Kasi ako nahihiya, ako nga mismo sa sarili ko, nahihiya ako na magpalibre ganun. So, hindi ibig sabihin nun na agree talaga ako na KKB ha. Dapat meron pa rin initiative yung

0: Ma'am, alam mo yung face card lang. Ah! Ganda-ganda yung laro natin. Hindi, seryoso na. Sa akin kasi, ayoko nagiging issue yung pera kahit saan. Sa ibigan, sa karelasyon. So, as much as possible, sa akin na, parang minsan hindi ko trip lumabas or naging hindi ko nahilig lumabas. Kasi mas gusto ko parang yun, mas nakakatipid ako pag sa bahay lang. Pero, syempre, lalabas ka kung may pang-share. Kasi sa ganyang punto naman, naayain naman na kung i-date. Mga gusto ko ati. O kaya siguro yung...
1: pumayag ka rin eh.
0: Oo, yung siguro yung babayaran ko yung mga nagastos ko or yung bill ko ganun. Tapos, ikaw na bala sa'yo.
1: Oo, kung ano yung na-order.
0: Alam niya yan.
1: Si DJ Chino. At saka alam din siguro ni Mr. J.
0: Bakit ba? Sino ba si Mr. J nito?
1: Hindi ko din alam. Well, ganun talaga. Kanya-kanya din naman tayo.
0: Oo, lang, kanya-kanyang perspective. Mm-hmm. Yung sa akin kasi ayoko na may susumbat na, ala.
1: Tama ka dyan.
0: Si kami Ate Kiko, ha? Kanaan nagpalpalibre. Di ba yung sasabing palibre kayo, magkaka-issue ko dahil lang siya.
1: Hindi naman talaga.
0: Oo, dahil lang sa pera. Ang pera naman, kaya naman natin kitain. Pero iba sa akin, na ginagalang ko yung perspective nung iba, kagaya ni DJ Luna. Oo, tapos nung iba din, kung anong trip niyo yan, buhay niyo yan, ganun.
1: Yes. Mm-mm. Tsaka ako, ano nang tawag dito? Hindi lang ate, bukas na lang daw sabi ni coach at mukhang uulan daw. Okay, sige. Hindi ko na-reply yan. Oo, meron kasi kaming voice coach. Yung mga, sa mga taga Santiago City, ha, kung kailangan po ninyo ng voice coach, ako kasi medyo busy ako, ganun. Tsaka hindi na rin ako nagtuturo, ako na din mismo nagpapaturo. Mag-enroll kayo kay Coach Eugene, dyan lang po yan sa may tabi ng, malapit sa may Mabini Circle, sabi niyo yung On Center Stage Music Studio. Oo, magaling yan, marami na siyang mga...
0: Napagaling.
1: Yes.
0: Akala manggagamo. Marami na siyang natulungan, oo, para mas maging mahusay pang maging singer.
1: Isa doon ay si Rap Babaran.
0: Ha?
1: Yes.
0: Kinailangan pa ng tulong noon?
1: Mm-hmm. Peachy.
0: Ay, naku.
1: Mga nag-TNT. Ako, tanghalan ng kampiyon. Yun. Product din ako ng On Center Stage Music Studio. At maraming pa po ng mga nakalabas na sa national television. And ito pa ha.
0: Oh, ano sabi? Shoutout daw si MBL o shoutout ko niya.
1: Hello.
0: Oh, ano 'yon?
1: Yung sinabi mo nga yung sinabi mo kanina na mahirap naman pagka meron silang isusumbat, diba?
0: Oh.
1: Which is true. Kasi alam mo, DJ Chino, ako talaga, kunwari, pumayag ako na ano na lumabas with someone, ganun. Tapos hindi ko pa talaga siya ba? I insist, magbabayad ako, babayaran ko yung kwan ko para wala din siyang maisumbat, ganun. At least ako nagbayad, gaganunin ko siya. Well, magbasa na tayo ulit ng mga comments.
0: Oh, anong sabi dyan?
1: Sabi ni Jaren, hindi na kasi tayo mabubuhay ng pagmamahal lang ngayong DJ sa sobrang mahal lang bilihin.
0: Tama din naman siya.
1: Sabi natin kahapon, di ba, malinaw yung sinasabi ng Eagles sa kanta nila na when we're hungry, love will keep us alive. Anong kakainin nyo? Diba? Kaya relate daw siya sa kantang mahal magmahal.
0: I can also relate to Jan kasi there's this point na may mga nagpaparamdam din naman sa akin. Siyempre, i-stalk mo kung sino itong mga ito. Pag nakikita mo na parang, alam mo yun, na medyo, may posisyon, ganyan. Parang minsan medyo hesitant din ako.
1: Kasi
0: tawag dito, basta gusto ko yung, ang hirap explain, pero guess nyo na yan.
1: Gusto mo yung...
0: Gusto ko yung, basta ayoko sa maarte. Minsan kasi iniisip ko na kapag...
1: Pag ganun maarte, ganun.
0: Nagkaroon kasi ako ng partner before na rich kid. Okay. Hindi ko naman nila lahat, ah. Ang laki ng adjustment. Oo, kasi... kasi
1: so, rich kid siya, so ibig sabihin, from, ano, yung may kaya na family. Yung family mismo nila.
0: Yung dumating ba sa punto na siya pa yung namimili ng isusuot ko pag papasyalan namin yung mga kaibigan. Ganun point. Sa akin, gusto ko yung kung anong trip ko, yun yung gagawin ko, isusuot ko.
1: Iba rin talaga kasi kapag ka-vibes mo, di ba? Sa akin naman, DJ Chino.
0: Ano nangyari?
1: Ayoko kapag hindi madiskarte sa buhay.
0: Ay, importante yan.
1: Isa sa ano talaga is yung

0: dapat madiskarte ka sa buhay. Hindi na bale na hindi ka masyadong mayaman, ganun. Plus points naman din talaga yon yung or basta ano, hindi na rin bale kung kunwari hindi ka man ganun kayaman, hindi ganun karami yung pera mo, basta madiskarte ka sa buhay, di ba? Kumbaga parehas kayong aangat. Parehas kayong kumbaga sabay kayong yayaman. Oh, parang ganun.
1: Mas magiging madali yung buhay ninyo kasi madiskarte kayong parehas.
0: Oh, syempre. Alam mo naman, kilala mo naman ako, DJ Chino, di ba? Kung hanggat may racket, racket tayo ng racket. Hanggat kasha sa oras natin, go lang. Ngayon na dapat talaga magpapahinga kami ni DJ Chino, pumasok kami kasi kailangan naming sumahod. Ganun dapat, madiskarte tayo sa buhay, di ba?
1: May tanong si Sir Billy sa Facebook, hindi ano? Naman natin nabasa, di ba't ganun? Kailangan ba ng biodata bago ikasal?
0: Ay, nasa baba kasi yan.
1: Ay, nasa...
0: Oo, ayun.
1: Ay, nasa baba.
0: Ay, sorry, sorry, sorry. Kailangan pa ng bago ikasal. Resume. Siguro
1: sa'yo.
0: Pero hindi. Kasi, ano eh, kumbaga yung biodata na yan ay... kaya na mismo ang kikilala sa isa't isa. Baka mas kilala nyo pa yung partner ninyo, di ba? Kaysa sa sarili niya. Parang ganun yan eh. Alam ko naman, paborito mo to. So, eto na.
1: Kasi ano lang naman yung mga nakalagay sa biodata. Experiences mo sa work. Experience kung saan ka nag-aral. Mga ganun. It has nothing to do with your characteristic.
0: Pwede naman na nilang pag-usapan yun, di ba? O, tagasan ka. May kikilalanin na namang bago. Tapos,
1: ay, sabagay, meron din pa lang.
0: Anong favorite color mo? Ala, anong favorite mong pagkain?
1: May character reference din pala sa bio dito. O kaya siya resume.
0: O,
1: alam ang tatawagan mo yung mga yun. Oo na.
0: Ay, hindi. Nadadaya yung mga yun. O, sipin mo, ikaw yung...
1: May experience, o. Yung tipong tatawagan, kunwari yung supervisor mo dati, Sir, loyal po ba talaga si DJ Chino? Mga ganong datingan, wala naman ganon.
0: So, loyal ka naman. Siyempre, yung nilagay mo, ano sasabihin ko nun?
1: Oo naman!
0: Siyempre, support. Loyal na loyal yan.
1: Luna support!
0: Chino support!
1: Natawa si Sir.
0: Oo nga. Hello, Mommy Paz! Watching siya ngayon. Uy, relate si DJ Luna ata. About saan?
1: Kasi ano?
0: Hindi ko alam kung saan ako nakakarating. Ang dami na kasi naming naging topic, di ba? Kaninong panaginip ba to? Ito si Jaren. Kaya it's better to plan bawat step and kilalanin muna ang partner. Sabi ni May Careyes. Hi, DJ Luna. Shoutout naman pa watching from Jones. Hello, My Careyes. And also, sabi ni Mr. J, umulan man o umaraw, si DJ Chino pa rin ang pipiliin araw-araw. Ito nga si Mr. J, mamaya tignan mo, ha? Tapos, unang date, pakitang gilas agad si Guy, sagutin lahat.
1: May mga ganun din.
0: Pero hindi ako nadadala sa mga ganun-ganun. Yung sasagutin niya lahat-lahat.
1: May mga ganun talaga na sa una lang sila magaling.
0: Sa umpisa lang magaling. Sa una lang yan magaling, di ba? Ito pa, sabi ni... Hindi ko mabasa yung kanyang pangalan kasi ibang character. Ayun din, siya rin pala yun. For me, lalaki dapat talaga ang mag-take ng initiative sa panlilibre. Kasi doon magbe-base ang babae.
1: Ala, pero sige.
0: Effort pa rin naman kasi talaga yun, diba?
1: Oo.
0: Ulitin natin, action speaks louder than words, mga ganyan nga. Si Jaren, paano kung wala nga ning pera? Eh, bakit ka nga makikipag-date kung wala kang pera, diba? Huwag na lang, mag-ipon ka muna.
1: For instance.
0: Mahal na ang bigas.
1: Diba, yung nangyari kay Ryan Bang tsaka kay Ian Constantino.
0: Yes, kaya saludo din ako kay Ryan Bang sa part na yun.
1: Oo, yung diba, parang mas comfortable ka lumabas kung may pera ka. Minsan kasi, naging insecurity mo din yung, diba, yung hindi natin maiwasan, ikukumpara natin yung sarili natin sa isang tao. Pero what's good about Ryan Bang is, tawag dito, inaral niya magluto para kahit hindi man niya mailabas sa isang mamahalin na kainan si Yeng. May pagluluto naman. Sa akin, mas mabigat yung effort ng ipagluluto,
0: diba?
1: Iba
0: yun eh. mas ma-effort yun. Tapos eh, sabi nga nila, a way through a man's heart is through his stomach. Konti yung applicable sa mga babae.
1: May naalala ko dyan.
0: Ang dami yung naaalala.
1: Ina-air fry ko pa yun, yung pagkain niya nun para marami siyang protein sa katawan.
0: Oo. Ngayon ay, sino nang nag-air fry?
1: Hindi na ginagamit yung air fryer.
0: Ay, ganun. Akin na lang. Sabi naman ni Mr. J, be a gentleman, which is correct, di ba? Lalaki ka, so be a gentleman. Kahit pasabihin pa ng babae na ako na lang magbabayad ng sarili kong ano, then, ano, take the initiative. Gawin mo yun para magpakitang gilas, ganun. Gusto mo nga yung babae eh. You want to win her heart, and then, make a move.
1: Sa bagay kasi minsan magre-ride, kahit hindi naman mapera yung lalaki, meron pa rin silang means para manlibre kasi pinaghahandaan nila. Yung nag-iipon sila para mailabas nila si girl. Something like that, you know.
0: Oo, effort pa rin yun.
1: Oh, it doesn't
0: mas
1: mean
0: effort na yun. Kumbaga, mas na-appreciate ko yung, kunwari, between, this is between, ano ah, this is between broke and rich guy. Ganun. Mas ma-appreciate ko yung, kunwari, magbibigay sila ng coffee for me. Yung 100 pesos worth na coffee na bigay ni broke guy, kesa doon sa 1,000 pesos coffee na bigay ni rich guy. Alam mo kung bakit?
1: Oh.
0: What if itong si broke, 100 na lang yung pera niya, pinambili pa niya ng kape ko.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun, kumbaga lahat-lahat na ibigay na niya. Oh.
1: Yung tipong maglalakad na lang siya pa uwi.
0: Para sa'yo, di ba?
1: Eh si rich guy pala, parang alam mo yun, common na sa kanyang gumastos
0: yes,
1: ng
0: barya
1: malaki.
0: Barya lang sa kanya yan. So okay na yun. Sabi ni Ray, what's your preference? Baka si DJ Chino. Hala!
1: Ha? What's my preference? Mm. Siguro, isa lang, di nan kasi ako maarte. Gusto ko...
0: Isa lang?
1: Hindi, gusto ko matalino. Yung gusto ko yung mas may alam sa akin. Yung mas may alam na lang siguro.
0: Tama, pwede rin naman yun. Kahit balance, diba?
1: Oo.
0: Pero, yun nga, ako rin, gusto ko din yung, ano, yung matalino. Yung nakakagets.
1: Oo, kasi
0: yung
1: minsan...
0: Hindi mahirap paliwanagan.
1: Oo. Minsan kasi, di ba? Yung adjustments din, di ba?
0: Oo. Na-try mo, no? Kaya medyo mahugot ka.
1: Oo. Tapos siya pa yung nakipag-break. Saglitan lang kami.
0: Okay lang yun. At least hindi talaga siya para sa'yo. Sabi naman ulit ni Jaren, focus on yourself muna bago maghanap ng partner. Tama. Love yourself first, di ba? Kasi if you love yourself, syempre mas ma-improve mo yung sarili mo para doon sa susunod na magiging partner.
1: Tama,
0: ito,
1: tama,
0: nag-usap na sila dito talaga naman, no?
1: Nag-away na ba?
0: Hindi naman. Hi, what's Chua online shop, OL shop? Hello, sana all po, kung nanamot dito eh. Tapos sabi niya, sabihan mo sila, mapera ako. Ha, pera. Oh, sige, bahala kayo dyan. Nag-usap na pala sila. Huh? Madiskarte sa buhay, marunong humawak ng pera, tigit sa lahat. Hindi maluho. Tama.
1: Oo.
0: Kahit anong diskarte mo sa buhay, kung yung lifestyle mo naman over-over.
1: Parang one-day millionaire ka naman na.
0: Walang mangyayari, ganun. Kumbaga, maraming pera to. Kasi madiskarte siya sa buhay, marami siyang trabaho, marami siyang mga racket.
1: Pero
0: ang dami niyang para parcel.
1: ang daming parcel. Tapos, nagkakape siya sa isang mamahaling coffee shop na yung kape niya, ang tagal-tagal maubos hanggang nakauwi na siya sa work. Yung trabaho niya, 8 hours. Meron pa rin laman yung kanyang, yung lagayan niya ng kape.
0: Parayag.
1: Na in my day na, ang dami na pinagdaanan nung kape talaga. Oh.
0: Ilang pictures din yun. Ilang my week na yun. And ito pa, sabi, nakakainis po kanina. Bakit, Paul Lustre? Anong nakakainis? Sabi ni Chubby Bay naman, pwede naman pala eh. Pero bakit? Ala,
1: sinabi din niya sa akin
0: Pwede naman pala eh. Pero bakit sa akin? Hirap na hirap ka. DJ Chino, isang sample nga dyan ng ano.
1: Okay.
0: Hindi, sample lang ng kunwari. Sasabihin mo yan in a promotional way. Ganun, as a radio DJ or a voiceover artist. Yung parang, Good afternoon, everyone. I just want to inform you that pwede naman pala eh. Pero bakit para sa akin? Pag sa akin, hirap na hirap ka.
1: Okay na yan.
0: Sabi ko, ay,
1: ginawa mo na. Okay na yun.
0: You know me, sabi naman dito. Actually, that confirmation are still confusing, right? Yes, tama. So, it goes hand in hand naman talaga eh. Action and confirmation and action and their words, di ba? Wag kayong manlito.
1: Yes.
0: Kasi dati may nagtanong na sa atin. Wait lang, okay lang yan, di ba? 407.
1: O, bilinan natin.
0: Hindi, para okay na at end na rin.
1: Ay. Tuloy-tuloy yun.
0: Tuloy-tuloy.
1: O, sige, bilisan mo na.
0: Oh. Sige, okay na yun. Sabi ni Mr. J ulit, saludo pa rin ako kay DJ Chino. Kahit iniwan at pinagpalit, matatag pa rin sa buhay.
1: Ala, sino to?
0: Malalaman mo mamaya.
1: Sasabihin mo?
0: Natin siya. Istok? DJ pa shoutout kay Jericho Miranda, batikang latero ni Mang George. Ano yung latero? Latero.
1: Yung taga-ayos, yung sa mga sasakyan, alam mo yung kunwari may yupe, sila yung nag-aayos.
0: Ah.
1: Tama ba?
0: Tayo kasi hindi tayo yung latero. Latero. Ah, pero hindi. Bawal yun na. Bad yun na.
1: Huwag na huwag man nila eh.
0: Next comment. The first date should be about getting to know each other, not finding out who owes whom.
1: True.
0: Which is correct.
1: That's actually correct.
0: Yes. Oo. Kaya nga kayo magda-date kasi gusto nyo makilala ang isa't isa. Pero syempre, dahil nga tanong kanina is, sa first date ba ay payag ka ba na KKB? Eh, sinagot lang din naman namin yun. Syempre, sa first dating nyo, makikilala nyo naman talaga yung isa't isa. Kaya nga sabi ko rin kanina, malalaman mo kung bet mo ba siya talaga o hindi. Pero hindi naman malalaman agad-agad sa first date. Pwede mo naman siyang bigyan pa ng another chance sa mga susunod pa. Malay mo, may mga mas malalim pa siyang personality na hindi mo pa nakakalkal. Kalkal? Sabi niya pa dito, healthy dating is about generosity without entitlement. Ala,
1: without entitlement.
0: Without entitlement and independence without keeping score. Oh.
1: Tama. Kala mo ha.
0: About generosity, kunwari ako yung nanlibre, ganun. Without entitlement yung, ayan, nilibre nga lang kita nung unang date natin kahit ikaw yung nagyayama. It's not about that, ganun.
1: Parang you don't need to or rub whatever you did.
0: Yes.
1: So to anyone's faces. Kasi nga, ikaw yung gumastos. Pangit yung ganun, ti.
0: Huwag mong sabihin na, hindi porket ikaw ang gumastos. Eh, ikaw na ang may karapatan na magsumbat-sumbat ng lahat-lahat. Wala kang karapatan na isumbat yun sa isang tao kasi unang-una, it's your initiative. Hindi na pa tayo sa word na initiative na yan.
1: Uy, meron tayong bagong topic mamaya pagbalik natin. Sabi dito ni DJ Max, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa relasyon? Parang ganun din yung topic natin kanina.
0: Oo, yun na yun. Oh. Parang nasagot na namin, DJ Max.
1: late ka! Alit ka pa na.
0: Maraming salamat for the rose, Dodong. Oh, nasan pa? Tumigil, sabi niya. Pag nag-brag ka, mansplaining na yun. Grabe, sino kaya ito? Parang si JTD ito. Hindi, JCCC 1999. And by the way, ano muna tayo ha? Commercial break na muna tayo.
1: Sobrang OT kami.
0: Oo, super duper. So DJ Chino, take it away.
2: Sweet 97.7 Santiago City.
1: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is 4:11, and this time check is brought to you by Belgada Distribution Incorporated.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka papupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dito.
9: Apat na araw bago po kayo magbawas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
10: Kung minsan pagkagama, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: 500.
1: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Ito po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang
5: MX Trico. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinagin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
1: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain, tapos sunod po nun MX3 coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatid yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayong. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising ko sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone. Lobat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party! 3, 2, are you ready?

0: Ay, mahina, ayan. Beanie with the song called The Coconut Nut, and that song's brought to you by Bisedeco. Tested by time in making lives better. We're back when we're live, and we're back on air. Hello, sweethearts. Kamusta naman po kayo ulit? Dami nating topic, ano? Sabi ko nga parang panaginip lang tong ano.
1: Nalito na sila.
0: Hindi na alam ko anong naging topic natin kasi sobra-sobrang dami talaga. And speaking of topic, shoutout natin to si Pogging B1, shoutout DJ Luna, watching from San Manuel Isabela.
1: Oy, shoutout sa mga taga San Manuel Isabela.
0: May listener tayo before from San Manuel Isabela.
1: Oy, music lover.
0: Oo, si music lover ng San Manuel Isabela. Kaso nga lang din na siya nagde-text ngayon.
1: Hindi na siya music lover.
0: Aww.
1: AM lover, news lover na siya.
0: Okay. Ang OA namin, diba? So, ano na ang magiging topic natin ngayon? Oh, LA tuloy, ano? Lucky Angel. Shoutout to DJ Luna from Cabagan, Isabela.
1: Ooh.
0: Layo na lang napupuntahan ng ating live at ng ating on-air at ng lahat-lahat, diba? Ang layo na ng ating napuntahan.
1: Masaya yan, yung malawak yung coverage natin.
0: Coverage?
1: Uh-oh.
0: Ito, si Lucky Angel kumanta.
1: What? Ay, oh, makakalaban mo ba yan?
0: Oo, makakalaban namin. Namin kasi hindi ako nag-iisa.
1: Ay, sa bagay.
0: Yes.
1: Kayo lang ba yung duo o may duo din?
0: May duo din pero ibang batch sila. Para sila sa mga rest backers. They're asking us, bakit daw kami nag-duo? O pwede naman daw kaming mag-solo-solo, gano'n. Pwede naman daw kaming lumaban ng gano'n. Pala decision kayo.
1: So what's the reason behind? Why do you guys decided to go on duo?
0: Kasi,
1: para may experience nyo.
0: Tsaka ano, iba kasi yung pakiramdam kapag kadalawa kayong lalaban, ganun. Alam mo kasi ako, nasanay ako sa Battle of the Bands na kapag nakikontest, may kasama ako sa stage. Tapos, iba rin kasi yung, ano, yung may kasama ka nga sa stage. Tapos, parang ano, feeling nyo mas malakas kayo kapag dalawa kayo.
1: Sa bagay, no.
0: Diba? Sabi nga
1: parang sa
0: kanta,
1: hosting lang din.
0: Divided with... Ay, mali yun. Ano? United we stand by.
1: Divided
0: we fall. Together we climb to the top of the world. Ay.
1: Uy, batiin naman natin yung only girl daw ni Rosalino, si Sofia Jirem. Happy birthday daw.
0: Happy 15th!
1: Oh, happy 15th birthday sa'yo.
0: I wish you happy birthday. Happy birthday!
1: Alam mo na, pag nag-18 yung anak mo, may mga host dito, singer. Singer.
0: Yes, meron din po kaming milk tea cart.
1: Yes, kompleto kami. Kompleto, legit, photo booth.
0: Yung milk tea po namin ay pampaganda ng boses.
1: Ay, oo. Yun yung isa sa mga sikreto ni DJ Luna.
0: Oo. Pero hindi ako mahilig sa pearl ng milk tea.
1: Akin na lang yung pearl.
0: Sige, sabi mo yan. Nasaan na si JC? JC, nasaan yung mga tanong mo? Ay, nawala si JC. Bakit? Are you still here, JC? Si Mr. J is still here. Decibel, nandito pa rin. Si Lucky Angel ay nandito rin. Si Kevin, shout out. Si Kirix. Si Abelard, nandito. Si Unknown User at si Kael. At sino yung nandyan? Siyempre, mahirap
1: natin. Oo. Medyo malayo.
0: Present daw. Present na present pa rin si Mr. J. Kanina pa tayo nakalive at kanina pa rin siya nandyan, ha? So, ano nga ang pag-uusapan natin?
1: Consistent yan, ha? Ala.
0: Consistency is the key. Since we are talking about dating kanina, di ba? Sabi nga nila, meron yung sa una lang magpapakitang gilas.
1: Ay, dapat hindi ganun.
0: Sa una lang magaling, ganun.
1: Dapat hindi ganun.
0: Dapat talaga, hindi ganun. Sabi nga niya dito, consistency is the key. Hindi yung sa una ka lang magaling. Dapat kung ano yung pinakita mo nung una, higitan mo pa yun.
1: Oh. Yes.
0: Consistent dapat yun.
1: Dapat may love siya sa'yo araw-araw.
0: Yes. So, dapat parang nililigawan mo pa rin siya araw-araw kahit na napasagot mo na siya.
1: Daming alam.
0: Bakit?
1: Kala mo na may mga partner tayo.
0: Hindi, para lang naman meron silang idea, di ba? Just in case.
1: Oo nga. Anyway guys, itry nyo din to ha. Soya Suprema gatas para sa buong pamilya. Muntik ko na naman makalimutan. Dok!
0: Naisingit pa niya yun na.
1: Nakikita ko kasi malapit na matapos tong live namin, Doc. Hindi, kasi nakatulong to para i-boost ang inyong immune system, guys. Walang emet to. Alam ni Mary Rose Rosen, alam ni Mami Pass yan, guys. Mabibili sa pharmacies and grocery station, right? Go na.
0: At alam mo ba, DJ Chino, nako, soya suprema pa lang, eh. Pwede na yon sa first date.
1: Ay, oo nga.
0: Pampatibay ng...
1: Ay, sa bagay. Pampatibay din ng buto-buto yung soya suprema. Kasi goods yun sa mga, alam mo yun, sa mga elders, yung mga gustong active pa yung lifestyle nila.
0: Oh. Tama, oo. At saka kung kailangan ninyo ng protein.
1: Yes.
0: Mayaman yun sa protina.
1: Kasi gawa sa mangosteen tsaka soybeans. Ilaban ko talaga to.
0: Shoutout! Yes!
1: Lumipat sa'yo.
0: Namigyan ba siya kanina? Oh. Si Jekka din. Shoutout sa'yo! O, tara, maki-fun run tayo sa 20. Gusto mo ba? 10K.
1: Tumatakbo ba yun si Jessica?
0: Lakad lang. Fun walk pala. Pwede namang tumakbo. Habang tumatawa, fun run nga eh.
1: Ang sabagay.
0: Kasali ka ba dun? Oh, fun run nga, diba? Ang ganda mo. So, filter lang yan, diba? O, sa mga nagtatanong sa akin, they're actually asking me ano daw ang aking skincare.
1: Oh. Ano nga ba?
0: Filter, diba? Kailangan ba nating magpakatotoo sa ano? Kailangan ba pati pa sa live
1: eh? Eh, kahit naman, dito tignan sa akin walang filter, pero pag na, diba? Ang laki ng difference.
0: Kaya wala naman tayo sa PBB para ano? Hindi naman tayo mananalo ng house and lot para hindi mag-filter yung organic. Alam ko, skincare mo yung organic. Ano? Sige, sabihin mo yan, naka-on-air kami. Ano ba yan? Siguro ganun ang skincare niya.
1: Si Jessica.
0: Hindi, safe kasi yun sa, ano, sa face. Kapag organic yung skincare na ginagamit mo. Kasi diba ang dami ng mga skincare na puro chemicals, ganun.
1: Doon tayo sa totoo.
0: Shoutout Decibel and also to Rico Jam. Forever. Mabuhay, Santiago City. Mabuhay! Papahid-pahid lang sa gabi to, sabi naman ni Jessica.
1: Si Jessica pumapahid ng langis sa kanyang chan paggabi.
0: Ay, tapos nahati-hati, gano'n.
1: Lilipad-lipad na siya.
0: Magugulat ka na lang, bigla na lang siyang lilipad. Oh. No? Nahati na pala yung katawan. At kung naubos na yung langis mo, ano, bili ka lang ulit sa akin, ha? Ako pa sa supplier ng langis niya. Sino ba to nag-aano? Huwag muna, Decibel, ha? Sila eh.
1: Yung pakpak ni Jessica, pag lilipad siya eh, pakpak ng tutubi.
0: Kaya pala hindi siya makalipad. Mga 2 inches lang yung ano. Sabi, ganun lang siya. Kaso lengthwise yung hati, sabi ni Mr. G. 16 pa lang yun si DJ Luna. Oh, 16. 16 pa lang talaga ako. Talaga ba, Chino? Sabi niya dito. Boss G, shoutout DJ, dito yung Ramon. Ay, shoutout sa mga listeners and viewers natin all the way from Ramon Isabela.
1: Yes.
0: Mommy Paz is still listening and watching.
1: Oh, taga-Ramon din yan si Mommy Paz.
0: Ay, oo nga pala, no? Kailan ba kayo ulit pupunta dito? Kailan nyo ba kami ulit?
1: Pag wala na daw baha sa Pilipinas.
0: Nako. Parang,
1: wala na.
0: Malabo atang mangyaring hindi magkaroon ng baha dito, di ba? Konting ulan na nga lang eh.
1: Mahirap daw kasi umuwi. Galing, galing Maynila.
0: In fairness dito sa Santiago ha, kahit ulan ng ulan, hindi na bahain.
1: Ay, perfect.
0: Unlike mga nakaraan kasi, di ba nagre-reklamo sila kasi bakit ganun, inayos daw yung kanal and drainage, ganyan. Pero bakit daw bumabaha? Hello? Naglinis, di ba? Nagkaroon ng clearing at ang daming basura. So, alam nyo na, hindi minsan talaga, hindi natin dapat nire-reklamo at iniasa sa gobyerno ang lahat. Minsan, yung disiplina, kailangan magsimula din sa atin. So, kasi alam nyo, baka naman nagtapon kayo ng kung ano-anong mga basura dyan. Tapos, anong tawag doon, DJ Chino?
1: Naisingat? Ano na yun?
0: Basta yun. Naalagay-lagay sa kung saan-saan dyan. Kaya nagkakabaha dahil sa mga basura ninyo.
1: May mga ganyan kasi talaga yung tipong gusto nila ng pagbabago sa Pilipinas, kaso sa sarili mismo nila, hindi nila mabago yung...
0: Kaya nga.
1: Diba?
0: Oo, gusto ng magandang pamamalakad ng gobyerno, pero sarili mismo nila, wala silang disiplina.
1: Kasi, kung kunwari kakain ako ng saging, tatanggalin mo yung balat noon, ako ginagawa ko, hindi ko na tinatanggal yung balat para wala na akong itatapon. Kakainin ko na lang din.
0: Oh, kaya nga.
1: Oh, di ba?
0: Ano yun? May candy na ganun.
1: Diba?
0: Oo.
1: May, kinakain niyo ba
0: lang?
1: Ay, oo. Oh, nakakain din Miss Clinton, no?
0: Ibang saging ata yan. DJ, sabi niya.
1: Jessica, yung saging na yun ay saging mo yun.
0: Turon! Diba? Mm-hmm. Oh.
1: May balat na saging. Pero si Jessica kasi na minsan.
0: Kaya nga, singer ka pala, sabi ni Hannah May, di bala nang mabaha, basta baha ng pagmamahal ni DJ Chino. Kanina ba to si Mr. J talaga?
1: Pero hindi ko siya mo-search, baka blinak ako nito.
0: Blinak mo ba siya, ha? Ma'am, pa shout out po from Batal. Hello, Jay! Oh, diba? Grabe naman yung pangalan mo kasi, Jay. Ere Zapakan, sabi niya, Jay. Shout out sa'yo. And naimbag talaga, Daita, sabi naman ni Rico, Jam Forever. Tapos, pwede daw bang ano, sabi ni Boss G, DJ, mabalin po masyarita studio nyo.
1: Sige po.
0: Oo, pero magdala po kayo ng pagkain, at ng inumin, ng kape, ng chichicha, ganon, at ng chismis. Mamamasyal po kayo dito, dapat yun ang baon ninyo, ha? O, enumerate natin. Una, pagkain. Pangalawa, inumin. Siyempre, kailangan natin ng panulak. Tapos, siyempre, para meron, para naman ma-enjoy natin kainin at inumin yung mga dala ninyo, dapat meron din kayo, pinaka-importante sa lahat, chismis.
1: Habang kumakain tayo, may ginagawa.
0: Oo, sabi nga ni Jessica dito, pasyalin niyo daw siya with food. Tama yun. You're my favorite math teacher, ma'am. Wow! Thank you so much. Now, can you please recite the quadratic formula?
1: Ano? Siya yung kausap mo.
0: Ayaw nga pala, no? Jelly is watching at sabi niya, tagasan po kayo. Tagasan po. DJ Chino, tagasan ka.
1: San Isidro Isabela.
0: Paano sumayaw ang mga tagas?
1: Wala.
0: Budots na pala ito. Well, maraming salamat. DJ Chino, marami ka pa bang gustong i-shoutout dyan?
1: Wala, nag-gets na nila yan. Oh.
0: Yes, kasi super duper overtime na kami. Kanina pa kami salita ng salita. At kanina pa kami naka-live. So, let me just tell you that the time now is already 4:35. And we'll be right back once again after a very short commercial break. But of course, we're gonna end our live now. So, maraming salamat. Here's your Kubagerong Dos Jockey on air, DJ Luna.
1: And here's your chinitong DJ on air, DJ Chino, mga sweetheart.
0: Yes, hanggang alas 6 pa po kami. Kaya naman, abangan kami sa inyong mga radyo. Today's best mix.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pakakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
7: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
6: Ilang taon po kayo?
7: 44 na po.
6: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
7: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
6: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
7: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya nang ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
6: Bionic Capsule?
7: Opo.
6: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
7: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
6: Okay, salamat, ma'am, ha.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ulti Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30 and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpir amad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: Manganese Mag GTX 500. Mapibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
7: Taga-agingasan, sa Porubis Quirino po. Dok.
6: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, o dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, at yung saan, nahihirapan ako huminga pa, ano?
6: Magdamagdamagmi.
7: Oo.
6: Anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
7: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
6: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Pero ginhawa sa katawan ako.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsuccess sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya mga salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: the best music on the best station.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Guto. At lagi na iihihit. Twice in toma ng Toyapinis. Pag DTX 500 ka. May Ampalaya Extra. Nasagana sa Sharon T. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toyapinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw.
5: Tama.
4: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
15: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
15: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
15: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
16: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
17: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
18: na buhay.
19: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
18: Magdulot ng enerhiya,
19: naglalayon sa malusog na balat,
18: malusog na puso,
19: at iba pang aspeto ng kalusugan.
18: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
19: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
18: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
19: at positibong buhay.
18: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
19: ay umaasa
18: na sa pamamagitan ng produktong ito,
19: ang kanilang mga suki
18: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
20: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
21: Sa bayang napapakinggan
22: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
23: Sa buong Pilipinas.
24: Layuning maibahagi
25: ang kagalingang hatid
26: ng Rice Herbal Products.
27: Testimonya, patotoo,
28: karanasan, maging mga katanungan
29: sa pag-iinom at paggamit
30: ng Rice Herbal Products.
31: Ito na ang inyong lingkod
32: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
33: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalutunan na gumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malalutunan. At din siyempre sa atin, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatudunan, mga kaibigan.

Kwentuhan tayo mga kaibigan. Tawag na sa 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang programa.

Siyempre ba mga kaibigan, dyan po sa nagtatanong sa atin na dyan po sa Bogo, Cebu, Bogo, Argao, Cebu, dyan po meron tayo dyan sa RML Pharmacy, R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Doon po siya nagtatanong sa atin mga kaibigan na tungkol po doon sa kung saan mabibili yung ating rice coffee. Diyan po sa Bogo, Cebu, RML Pharmacy. At diyan po sa R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Diyan po tayo pwede makabili po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan, na nais po ninyong ibahagi po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun, na maibahagi po ninyo yung inyo po namang mga katanungan sa ating po naman.

Tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin na Buwak Marinduque at dyan po sa FMR Kamsur. Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakatabay po naman dyan sa atin.

Pwede mo tumawag sa ating namang programa 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatutunan. Eto, isang katanungan po galing po naman sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. And then syempre mga kaibigan, yung mga nagtitext po sa atin. Sabi dito, bukod po Kuya Boy sa pagiinom ng rice coffee, ano ba po ang pwedeng gawin para mas mapabuti ang kalusugan ng aking katawan? Simple lang naman po yung sinasabi natin na lagi natin sinasabi sa ating po naman programa na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sabayan po natin ng balancing pagkain. Yung tawag dito, yung tamang pagkain po mga kaibigan. At the same time, yung pag-eersisyo, napakalaking bagay po noon sa ating po namang kalusugan. Ano po? Dahil po naman na ibibigay po nitong kagalingan sa ating po namang katawan. Kasi napakahalaga nga po, sabi nga po natin, yung pag-exercise sa araw-araw po nating buhay. Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga gadgets po naman, sa mga cellphone, sa mga tablets, o kaya sa computer, ano po. At yung panunood ng telebisyon, bakit hindi bigyan po natin ng oras yung pag-exercise? Particular na po, yung tugon po naman, o kaya bigyan po natin ng focus yung cardiovascular exercise po natin mga kaibigan. Ang pag-exercise po, sabi nga natin, kasabay ng pag-inom po ng ating rice coffee ay napakahalaga sapagkat na nakakatulong po ito ng, para mapanatili po nating masigla at gumagana ng husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating po sa buong katawan yung oxygen ano po ng mas maayos, mas mabilis at mas efficient. O kaya mas efficient po mga kaibigan. Pagkakaroon po kasi sabi po sa mga pag-aaral, pagkakaroon daw po ng sapat na oxygen sa buong katawan ay mga maaaring mga hulugan ng kasiglahan po ng ating po namang katawan, kagandahan po ng ating kalusugan. Ngunit mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, ano po, bukod po sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, sabi po ng mga nababasa po natin, maaari din po itong mas palakasin yung kumpiyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan po, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabayan pa ng magandang ehersisyo, ay kadalasan pong may mataas na self-confidence o kumpiyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan. Makatutulong din daw po itong sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at yung tinatawag nating in shape ano po ng isang tao dahil napapanatili daw po nito yung normal na timbang dahil sa regular na pag-exercise. Hindi na kinakailangan pang gumastos pa ng para po sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya yung mga lumang damit dahil karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon ay mananatiling kasya sa mahabang panahon at yung mga paboritong damit ay mananatili pong maayos na nasusuot. Sa huli, dapat po nating tandaan na, na ang pagkakaroon po ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay po ng tamang kaligayahan po sa ating po namang buhay.

Maaaring po daw natin, mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral na simulan yung pag-exercise sa simpleng paglalakad lamang o yung pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit anong oras kung kailan nararamdaman na pinaka-aktibo po yung ating katawan. Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit po hindi pumunta sa gym, ano po? At magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari namang magbisikleta o kaya na may lumangoy kung mayroon daw pong pool o nakatira po malapit sa ilog o sa dagat. Bukod daw po sa mga ito, ano po, ang paglalaro po ng sports ay isa sa pinakamahusay din na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bundok o kaya yung paglalaro ng basketball ay isa pong halimbawa po, mga kaibigan, ng epektibong exercise. Ngunit sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, kung sa tingin daw po ninyo ay wala kayong oras na magpunta sa gym o kaya makapaglaro ng sports, bakit hindi daw po subukan na maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng mga sasakyan?

Kasi daw po mga kaibigan, ang pagiging tamad sa pag-exercise ay kawalan o kaya yung kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin po ng mga sakit. Kaya po sa pagiinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng pag-eersisyo. At bukod po sa pag-ehersisyo mga kaibigan, dapat po may balansi po yung ating po namang mga kinakain. Balanse at kumpleto po dapat habang tayo po umiinom ng ating rice coffee, balanse at kumpleto daw dapat po yung ating po namang pagkain. Napakahalaga po kasi nito mga kaibigan, ano po, para mapanatili po yung magandang kalusugan po natin. Sa pamamagitan din po nito, maibibigay po yung husto at tamang nutrisyon na kinakailangan po ng katawan upang gumana ng maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon po ng balansing pagkain sa araw-araw? Ang bawat bahagi daw po kasi ng ating katawan, meron daw po yung iba't ibang pangangailangan para gumana ng maayos, epektibo at saka pang matagalan. Halimbawa, yung mga buto daw po natin mga kaibigan, kinakailangan daw po nito yung tuloy-tuloy na supply ng mineral na calcium upang mapanatiling matibay at matatag. Ang atin naman daw po mga kalamnan naman ay nangangailangan ng sapat na supply ng protina para mapanatili naman yung malakas at maisaayos po yung nasirang bahagi dahil po sa araw-araw na gawain po natin. At sabi po sa pag-aaral, kung hindi daw po maihahatid sa katawan ang mahalagang sustansya na makukuha lamang po kung balanse ang kinakain, maaaring pumalya sa pagganang ilang bahagi po ng ating katawan, mas mabilis mapagod at magkaroon po ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

At ang pagkakaroon daw po ng balansing pagkain, mga kaibigan, ay nagmumula sa pagpili po ng mga pagkaing mayaman sa mahalagang sustansya. Kaya po, bukod po sa pagiinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, mas mahalaga, okay, mahalaga din po na nakukuha po natin yung balansing pagkain po natin, yung vitamina at mineral kasabay po nito. Dapat din pong iwasan o limitahan yung mga ilang uri ng pagkain na makakasama naman sa ating kalusugan. At alam daw po natin yun kung ano daw po yung mga nakakasama po sa atin. Sabi po sa pag-aaral, tayo po mismong mga tao, ano po, individual, ay alam natin yung mga nakakasama sa atin. Kaya lang tinatalo tayo ng tawad. Yung pong sinasabi natin, hindi naman yan, umiinom tayo ng gamot, wala naman to. Kahit kumain ka ng kumain ng ganyan, may gamot naman. Yan daw po yung nakakasira po sa atin. Kasi kahit po alam nating bawal yung pagkain na yon, kinakain pa rin natin. Hindi lang natin tinitikman, kundi talagang inuulit-ulit po natin. Kaya po nasusobrahan tayo at dun po lumalagapak yung ating po namang kalusugan.

Ngunit ano daw po mga kaibigan, yung mga uri ng pagkain na siya pong pupuno sa balansing pagkain na kinakailangan po natin sa araw-araw. Ito na yung lagi natin sinasabi mga kaibigan, bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ang gulay po mga kaibigan, syempre, alam naman natin yan at base din po sa mga pag-aaral, ang pangunahing pinagkukunan po ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating katawan. Kaya nga po lagi po naming sinasabi ng inyong lingkod na mag-focus tayo sa pagkain ng gulay. Piliin daw po natin yung mga berde at mga madadahong gulay sapagkat ang mga ito po ay pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya kasabay po ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Hindi lang po masustansya mga kaibigan itong mga gulay na to. Ang iba po mga kaibigan ay mas mura po sa ibang mga pagkain. Ang iba pa nga libre. Ano po, nandyan lang po sa bakuran po natin.

At bukod po sa gulay, mga kaibigan, sabi pa po sa pag-aaral, at alam naman natin ito, mga kaibigan, ang mga prutas po ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa ating po namang kalusugan. Kung hindi po makakakain ng gulay, piliin na lang po yung prutas pagkat ito po ay mas katanggap-tanggap na lasa. At gaya po ng gulay, mga kaibigan, mayaman po sa bitamina at mineral ng mga prutas. Ganun din po daw, mga kaibigan, yung mga butil ng kanin, mais at harina na panggawa ng tinapay. Yung mga pangunahing pinagkukunan po ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon tayo ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kang liligtan po yung pagkain ito upang tumagal sa matinding hamon ng buhay. Siyempre pa, isa sa pinakamahalagang nutrisyon na kailangan din po ng ating katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito po yung tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginagamit po natin sa araw-araw po, mga kaibigan. Makukuha po ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa at iba pa.

Siyempre pa mga kaibigan, gatas daw po. Ang pag-inom daw po kasi ng gatas at pagkain ng mga produktong yari po dito, gaya po ng keso at yogurt, ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito po ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay

At syempre, kailangan din po ng isang mahalagang mantika, kinakailangan ng katawan, ang ilang uri po ng mga mahalagang mantika upang masipsip ng katawan, ang ilang uri po naman ng sustansya na fat soluble o mahalo lamang po sa mantika. Ngunit lagi pong tatandaan na piliin lamang yung unsaturated fats na kadalasa pong makukuha sa halamang gaya po ng olive oil at mamantikang prutas gaya po ng abukado.

Kaya dapat po mga kaibigan, focus tayo sa gulay at prutas. Kasabay po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi ang masamang epekto po ng kawalan ng balansing pagkain ay yung pagiging sobrang mataba o obese. Yan po yung pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balansing pagkain sa araw-araw. Maaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya po ng stroke, sakit sa puso, alta presyon, diabetes at cancer kung magkukulang po sa mahalagang sustansya ang mga kinakain. Sa ating po namang rice coffee mga kaibigan, dahil po naman sa gana po ito sa nutrisyon, yun po yung lagi po natin sinisigaw. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 at yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil po sa taglay po nitong sapat na nutrisyon, nakukuha po natin mga kaibigan yung nutrisyon na yon na siya pong kinakailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Malaking bagay po ito mga kaibigan kung ito po ay ating po namang aaraw-arawin. Sa kadahilanan po mga kaibigan na napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin kapag tayo po ay tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee na siya pong kailangan po ng ating katawan mga kaibigan.

0: Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, dapat po masimulan na po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Dahil makakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating po namang katawan sa araw-araw. Basta po mga kaibigan, hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po mga kaibigan, ang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Diyan po sa karton na yan, mayroon pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At mayroon pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee mga kaibigan. At yun namang nagaanap po mga kaibigan ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo mga kaibigan. Yung kulay dark brown na karton mga kaibigan, meron po yung 10 sachet sa loob. At kagaya po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, napakaganda rin po ng epekto po nito sa ating kalusugan at napakasarap pa. Araw-arawin din po yung pag-iinom po nito at napakalaking tulong po nito sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
2: family. Check our time, it is now exactly 7:30. 97.

0: children. Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
8: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
7: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on.
2: Woo-hoo!
1: Today's best mix. Mix 97.7.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Today's best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mix 97.7. Drive the radio scan. Stops here for the hits. Hits. Mix 97.7.
9: Today's best mix.

0: Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pinunong ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin si Totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok. Kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain may pampalapot, magkaka-highblood ka talaga. Pero pag ginayong malunggay, meron bang na-highblood sa malunggay? Meron bang na-highblood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang iyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DJX 500!
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DJX 500!
1: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
1: Ang DJX 500! Araw-araw,
2: mabibili sa mga butik.
1: DJX 500!
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DJX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DJX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500,
2: bibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload, pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.

0: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawangbayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin D, vitamin C, vitamin ini. Kailangan niyo po yan. Pag-combine niyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan Tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, my power cells herbal capsule ka.
10: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: DGX 500.
13: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
12: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng kaluwasan. Kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
15: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Easy Blast Out. Bioniq Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng teatro natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang teatro natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad na ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ituturo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila baka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinom ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko ito to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Nilagyan mo ulit ng basura. Kahit di ano mangyari, Masuri ro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress kasi yung stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag hanggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating batok, humuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag nagdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-andigo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang inyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog

0: ko, na wala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
1: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong COVID eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang Renesalude ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Deep. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon.

0: obligasyon bilang serbisyong pampubliko. Inialay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Center 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
1: Gusto niyo bang

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: Captain!

0: 104.7.
1: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka mapupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Ito po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam ka tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Dito na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain, tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.